0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Figon 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamalatatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Fest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. October Fest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Itchy Worms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Direct Pampanga. Drink responsibly.
2: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Ang hirap mag-move on sa taong hindi mo naman gustong kalimutan. Pero kailangan mong matutunang mabuhay kahit wala na siya. Dahil paano mo kakalimutan ng taong minsang naging parte ng araw-araw mong buhay? Yung taong nakasanayan mong kausap, kasama at takbuhan. Pero dumating ang araw na kailangan mong tanggapin na hindi na kayo tulad ng dati. At ang pinakamasakit, hindi naman nagbago ang pagmamahal mo, pero nagbago na ang lugar niya sa buhay mo.

pwedeng magtanong. Kilala niyo ba ako? Ako si Never Pinners. Isang magandang tanghali mga ka-vibes at welcome sa ating programa nga MKM mula kay Maestro kasama ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donnie. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes. Muli isang

0: Dako ng Mundo. Binabati ko ho kayo ng isang magandang araw, mga kabayes. At dahil alas 12 na ng tanghali, ibig sabihin po mga kabayes ay MKM na mula kay Maestro. Siyempre, hindi po tayo mag-iisa ngayon mga ka-vibes, may makakasama ho tayo. Let me just introduce to you mga ka-vibes ang ka-vibes po natin na makakasama natin sa buong oras, sa tatlong oras na hugutan ngayong araw na ito. Siyempre, walang iba kundi si ka-vibes Kali!
1: Magandang hapon mga ka-vibes! This is again DJ Kali, nagbabalik!
0: Oh, yun mga ka-vibes ha, kung nakikinig po kayo talaga ng ating himpilan mula Monday pa yata, di ba DJ Kali, nandito ka na.
1: Hindi na ako umuwi.
0: Hindi ka na umuwi. Hindi na umuwi si ka-vibes Kali. And even yesterday, actually, napanood ko yung live ninyo ni DJ Amir.
1: Yes.
0: At kasama ka niya.
1: Tama. Sobrang ganda ng topic namin ni DJ Amir kahapon. Grabe. Magmula kaibuturan ng aming kaalaman.
0: Kaibuturan talaga. Sakto yan ngayon dahil makata tayo ngayong linggong ito. Kailangan natin yung mga hugot ay mula sa kaibuturan ng ating mga puso. And syempre, ka-vibes Kali, no? Ang pinag-uusapan o pag-uusapan pala natin ngayon ay syempre doon sa nag-request nito. Walang iba kundi yung nakasama mo kahapon. Siya yung gustong humugot ngayon. Si DJ Amir. O, DJ Amir, para sa'yo to. So, ang topic natin ngayon ay patungkol sa move on. Pag-move on, may na-experience ka na ba? O na-experience mo na bang mag-move on, DJ Kali?
1: Oo naman, DJ Donny. Lahat tayo dumadaan sa pag-move on So, hindi lang sa pag-ibig, kaibigan, trabaho, maraming bagay. Expert na ako sa pag-move on. Charing! Expert yarn.
0: Ilang beses ka na bang nag-move on?
1: 1, 2, 3. Ay, charot. Dami.
0: Binilang.
1: Broken hearted pala ako.
0: Siguro umpisa grade 1 meron ka na.
1: Aray ko! Grabe experience yun ah.
0: Diyos ko, aray mo talaga. Aray! DJ Amir, aray na aray mo din. So ngayon mga ka-vibes, ang hugot po natin ay patungkol sa pag-move on. At baka meron din po naman kayong mga kwento na nais ninyong i-share. Mamaya po ay maaari po ninyong ibahagi iyan. Mga ka-vibes, doon sa ating paunang hugot ay alam na po natin kung gaano kasakit ang mag-move on. Kadalasan o karamihan sa atin mga ka-vibes ay nakapag-move on na sa buhay. Pero minsan kasi, akala natin nakapag-move on na tayo, yun pala, hindi pa. Aray ko.
1: Yun nga yung aray tanong ko. Ang tanong, nag-move on ba talaga?
0: Yun nga. Baka sa isip lang niya, dinideny niya.
1: Kunyaring nag-move on, pero pag mag-isa, umiiyak sa banyo.
0: Totoo yan. Move on nga ni. Ngayon mga ka-vibes, ang pinaka-topic po natin ay ang, alam niyo na, isang salitang madaling sabihin, pero napakahirap gawin. At yan ay walang iba, kundi ang pag-move on. At kung may mga gusto kayong ibahagi, karanasan, paano kayo nakapag-move on, gaano kayo kabilis nakapag-move on, isang araw, isang oras, isang minuto, ay maaari nyo po yung i-share yan sa mga sumusunod na numero.
1: Alright, so here's our text line. Just message us at 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
0: O hindi naman kaya ay mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991 sa X and Instagram at GV991 sa TikTok GV991FM sa Signal TV Channel 306. O hindi naman kaya mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just type GV99.1 Your Good Vibe Station. At maaari din po ninyo kaming mapakikinggan na online. Just download MixLR app o hindi naman kaya ang Radio Garden app o bisitahin ang mismong website ng Mix LR. Just type www.mixlr.com/gv-991. Yan mga ka-vibes ha, maaari na po kayong mag-text, mag-chat at mamaya babatiin po natin ang lahat ng magpapabati sa ating programa. Kaya naman samahan ninyo kami, mga ka-vibes, sa usapang puno ng katotohanan, hukot at pag-asa. Dito lamang yan sa inyo nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa programang MKM mula kay Maestro. Dito lamang yan sa inyo nag-isang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Oras sa buong Pilipinas, it's 12:43 p.m. araw ng Linggo, October 4, 2026, mga ka-vibes. At sa mga kaka-tune in lamang o kaka-turn on ng kanilang mga radyo, ang pinag-uusapan po pala natin ngayon o ang hugot topic natin ngayong linggong ito ay patungkol sa move on. Nakapag-move on ka na? Baka hindi pa. Tara dito, mag-move on. Mga ka-vibes, hindi po ako nag-iisa ngayong linggo at kasama ko si ka-vibes sa Kali at sasamahan niya tayo hanggang alas 3 ng tanghali sa ating programang MKM. At syempre, dako muna tayo no, doon sa mga nag-text po sa ating programa at babasahin po natin ngayon on air. Go ahead, ka-vibes Kali.
1: Good morning, DJ Donny. Pa-shoutout po si Sofia Althea Silos na nagsimba kanina ng 9 a.m. Althea, umuwi ka na daw.
0: Uwi na. Galit na si nanay. Umuwi ka na, baby.
1: Mag-move on ka na. Tapos na yung misa.
0: Baka maging santo ka. Okay, uwi na ha?
1: Ilan ba ang pinagdarasan niya?
0: Sama mo naman kami dyan, ha?
1: Okay,
0: sino pa ka-vibes Kali?
1: Ayan, good afternoon DJ Donny. Paki-play nyo naman po ang How Can I Fall by Breath. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Hello Gretchen!
0: Sige mamaya, mapakikinggan mo ang request song mo, ka-vibes Gretchen.
1: Eto naman, DJ Donny, pwede po bang mag-request ng Set You Free by Side A? Salamat po.
0: Yes, of course, later, mapakikinggan po lahat ninyo yung mga request songs po ninyo within this hour, or should I say yung program po natin, maririnig po ninyo yung mga request songs po ninyo. And of course, binabati ko din po ang Martinez family na ngayon po ay nakikinig. Maraming salamat. Naka-tune in po sila. Ka-vibes Kali, baka meron naman ikaw gustong batiin sa mga kapamilya mo, kamag-anak, or sa mga fans mo. Wow, sana all my fans.
1: Sikat yun. Sikat pala ako. Charin. Ayan, syempre, binabati ko ang ating mga ka-vibes na talagang laging nakikinig sa atin. So, binabati ko ang Davis Socrates Manabat family na laging nakikinig sa atin at nanonood sa ating streaming right now, no? Ayan, so sabay-sabay tayo humugot at mag-move on.
0: Tama, kailangan na talaga nating mag-move on kung kinakailangan. DJ Amir, move on na. Ha? Punta ka na dito. Para tatlo tayong nagsashot. Mga ka-vibes, welcome po sa unang segment ng ating programa, ng pinamagatang Treasons, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. Mga ka-vibes, kung meron po kayong mga hugot pagdating sa pag-move on, kung gusto ninyong i-share po ang inyong mga hugot pagdating sa pag-move on, ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero.
1: Just text us at 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
0: At sana naman tayo makikita sa ating Facebook page.
1: Just type www.facebook.com/GV991. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming TikTok account, GV991FM. At sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV naman, nasa Channel 306 kami. At huwag nyo kaming kalimutan na i-subscribe at i-like ang aming YouTube channel sa GV99.1, Your Good Vibes Station.
0: And of course, maaari po ninyo kaming mapakikinggan 24/7. Just download MixLR app o hindi naman kaya ang Radio Garden app o bisitahin ang mismong website na ng MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991. Again mga ka-vibes, welcome po sa unang segment ng ating programang pinamagatang Treasons. At pag-uusapan natin ngayon ang tatlong hakbang para unti-unting makapag-move on. Alam niyo mga ka-vibes, may mga taong ilang buwan na yung lumipas mula nang matapos yung relasyon nila. Pero kapag nakakarinig sila ng isang kanta, nagiging marupok sila.
1: Kanta lang pala.
0: Kanta lang yun ha. Kanta lang ha, mga ka-vibes. Bumabalik ang lahat. Patay ko. Yung lugar, yung mga usapan, yung mga pangako, at yung mga ingat ka. At bigla mong maiisip, paano ko ba makakalimutan ang taong naging malaking bahagi ng buhay ko? Pero mga ka-vibes, baka mali yung tanong na ito. Dahil baka hindi naman talaga kailangan kalimutan. Baka kailangan lang nating matutunan kung paano tanggapin na bahagi na lang siya ng ating nakaraan. At doon, nagsisimula ang tunay na move on. Kaya naman po mga ka-vibes, ito ang tatlong hakbang para unti-unting makapag-move on. Ang una, mahirap magsimula kung tanggapin na tapos na. Yan po ang ating pinakauna na kailangan ho nating tanggapin na tapos na. Eh marami kasi sa atin ayaw nating tanggapin.
1: Hindi pa kasi tapos.
0: Hindi pa daw kasi bayad yung motor.
1: Tapos binawi na nagregalo.
0: Iniwalayan ka. Inuhulugan pa yung motor eh. Okay, tanggapin na, tapos na. Mahirap magsimula kung patuloy nating hinihintay na bumalik ang taong pinili ng umalis. Minsan, kailangan nating tanggapin yung katotohanan kahit masakit. Dahil hindi lahat ng relasyon ay may happy ending. At hindi lahat ng taong mahal natin ay mananatili. Totoo naman yan. Yung iba tumambay lang talaga. Pero hindi ibig sabihin sasamahan tayo habang buhay. Diba?
1: So ano yun? Pinatikim lang? Ay, pina-experience lang.
0: Waiting shed. Diba ganun ang role ng waiting shed? Pagkatapos umulan, edi iiwanan ka.
1: Ah, so parang bumili din ng sapatos.
0: Ay, yes, oo.
1: Sinukat, pero hindi
0: binalik. Pero mga ka-vibes, kailangan tanggapin po natin na tapos na. Oo, mahirap, madaling sabihin na tapos na, pero sa totoo, hindi ganong kadali. No, kahit sa isip natin, sa puso natin, sinasabi natin na tapos na, okay na eh. Pero may mga pagkakataon talaga, di ba, ka-vibes tali na minsan babalik at babalik pa rin yung sugat kasi hindi pa ganun siya nahilom talaga.
1: Siguro, ano, DJ Donnie, kaya ayaw pa nilang matapos. Baka kasi meron pa silang mga questions na, or clarifications na hindi pa nasasagot. Kasi minsan yun yung mahirap kung bakit hindi sila makamove on eh. May mga hanging. You're so, hanging in there.
0: Walang closure, kumbaga.
1: Walang closure, oo.
0: Eh, di close nyo na.
1: Closure, closure oo, pa kayo dyan.
0: Para move on na agad. Eh, makita mo yung partner mo. Mayroon ng iba. Ikaw, hindi ka pa nakakapag-move on. Kaya ka. O, diba? O kaya kailangan, tanggapin po natin mga ka-vibes na tapos na. Okay? Yan yung unang hakbang para unti-unti po tayong makapag-move on. Ano naman ang ikalawang hakbang, ka-vibes kali, para tayo ay tuluyang makapag-move on?
1: Matulog. Charot. Okay. Yun lang pala yung sagot. Well, yung pangalawang hakbang is, huwag mong piliting kalimutan. Pinipilit nyo kasing kalimutan eh. Hindi naman kayo robot. AI yan. So, mas lalo nating naaalala ang isang tao kapag pilit nating sinasabing, hindi ko na siya iisipin. Weh. Hayaan mong maalala mo. Hayaan mong masaktan ka. Hayaan mong mamiss mo siya. Pero, habang ginagawa mo yon, Unti-unti mong matututunan na kaya mo palang mabuhay kahit wala na siya. Oh.
0: So yan ang ikalawang hakbang para unti-unti tayong makapag-move on, mga ka-vibes. Piliin, o oh, ano yun?
1: Huwag mong piliin.
0: Oo, kasi pag pinilit, masakit.
1: Kasi pilit.
0: Oo. Kumbaga, hindi mo pwedeng madaliin talaga yung pag-move on. Parang ito isang proseso at kapag sinabi natin talagang proseso, mahaba. Mm-hmm. Mahabang panahon, hindi natin masabi na ngayon okay ka na, kahapon nag-break kayo, and then after several days or weeks, okay ka na. Hindi ganun yung pag-move on eh. Hindi rin natin pwedeng i-shortcut, kumbaga.
1: Yes, tama. Kumbaga ang success nga, hindi mo si-shortcut, mm-hmm, even ang pag-move on. Kasi pag hindi ka dumaan sa tamang process, pag nakita mo yan one day, babalik at babalik
0: lahat.
1: Ka.
0: Kaya
1: lalo ka masasaktan.
0: Oo, hindi tayo pwedeng lumaktaw doon sa isang proseso eh. Kailangan kung proseso yan, sundan talaga natin. Kung merong limang hakbang yan, yung limang hakbang dapat pagdaanan natin.
1: Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka, mag-shot puno ka. Nandito lang kami ni DJ Domi, no?
0: Yun lang, di ako may inom.
1: Milk tea na
0: lang. Mag-milk tea tayo kahit hanggang bukas.
1: Ay ko, yung mga sugar natin.
0: Yun lang. Okay. Ang ikatlong dahilan o ang ating ikatlong hakbang para unti-unti na po tayong makapag-move on, mga ka-vibes, ay piliin mo ulit yung sarili mo.
1: Yes.
0: Dumating yung panahon na kailangan mong tanungin yung sarili mo, ka-vibes. Hanggang kailan ko hahayaan ang isang taong wala na sa buhay ko ang kumontrol sa buhay ko? Move on doesn't mean wala ka ng pakialam. Alam niyo ang ibig sabihin, mga ka-vibes, ng move on? Mas pinili mo nang alagaan ang sarili mo kaysa habulin ang taong hindi na babalik. Hindi ka aso. Huwag mo nang habulin.
1: Ang paa nga, pag naglakad, hindi magpapantay.
0: Tama.
1: Unless, pantay na talaga yung paa.
0: Aba yun.
1: Pero I agree with this one na piliin, pag napili mo na yung sarili mo,
0: mm-hmm,
1: then definitely ready ka na.
0: Exactly.
1: Yes. Kasi hindi pwedeng ipilit natin ang sarili natin sa ibang tao, mm-hmm, without us knowing yung sarili natin.
0: Tama.
1: Ang unang magmamahal sa iyo, ikaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung katrabaho mo, 'di ba? Mm-hmm. Hindi yung crush mo nung high school, hindi. Kundi ikaw. Ikaw ang unang-unang iintindi at pipili sa sarili mo.
0: Kailangan mahalin mo ulit yung sarili mo. Diba? So kapag pinili mo ulit yung sarili mo, mas madali sa'yo ngayon ang makapag-move.
1: Tama.
0: Okay. So yan po ang ating three zones ngayon, mga ka-vibes. Tatlong hakbang para unti-unting makapag-move on. Una, kailangan nating tanggapin na tapos na.
1: Pangalawa, huwag mong piliting kalimutan.
0: At ang pinakahuli naman ay piliin mo ulit ang sarili mo. Ano ba ang POV ni DJ Tony? Para sa akin, mga ka-vibes, ang move on ay hindi karera. Hindi mo kailangang maunang maka-move on kaysa sa ibang tao. May mga taong isang buwan lang, may mga taong isang taon. May iba naman na mas matagal. Sasabihin ko sa inyo, mga ka-vibes, okay lang iwan. Dahil ang healing ay walang deadline. Ang mahalaga, kahit mabagal, umaabante ka. At kung minsan, bumalik yung lungkot, huwag mong isipin na bumalik ka sa simula. Baka kailangan mo lang huminga. Dahil ang pag-move on ay hindi nangangahulugang hindi ka na masasaktan. Ito ay yung araw na masasaktan ka, pero hindi mo na siya hahabulin pa. At yan po ang ating three zones ngayong tanghaling ito, mga ka-vibes. Ako si DJ Donnie, kasama si
1: DJ Kelly.
0: Magbabalik ang MKM mula kay Maestro. Dito lamang yan sa inyo nag-isang number one good vibe station ng bayan, GV
1: 99.1,
0: your good vibe.

0: And that was Ipagpatawad Mo by VST, mga ka-vibes. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, 1:38 PM na, mga ka-vibes. At ngayon po kayo ay nakikinig sa ating himpilan, GV99.1, and of course sa ating programang MKM mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. Ipagpatawad mo na. Yun, ha? Ayaw na kasing lumayo daw. Mga ka-vibes, ha? Ang topic po natin ngayon sa ating programa ay patungkol sa move on. Baka meron kayong gustong i-share patungkol sa pag-move on ninyo, at kung sino man yan ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero. 0967-069-5768, 0908-516-4466, o hindi naman kaya ay mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991, sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV Channel 306, o hindi naman kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, just search GV99.1, your good vibe station. O hindi kaya i-download ang MixLR app at ang Radio Garden app. O bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Huwag kayong aalis, mga ka-vibes, ha? Magbabalik muli si DJ Donny makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: nagbabalik ang programang MKM mula kay Maestro. Kasama ang inyong ka-vibes, Callie.
1: At DJ Doni.
0: Sa inyong nag-iisang number one good vibes station ng bayan, GV 99.1. Kung may mga hugot kayo at gustong mag-share tungkol sa ating topic ngayong araw na mag-move on na kayo. Excited kaming marinig ang inyong mga move on, diba? Stories or messages, just text us at 0967-069-5768 at 0908-516-4466 or di kaya sa aming Facebook page na www.facebook.com/GV991 at sa aming TikTok account, GV991FM. Sa aming X and Instagram at GV991. Sa Signal TV naman, mapapanood kami sa channel 306. At please don't forget to subscribe our YouTube channel at GV99.1, your good vibes station. Pwede rin kayong makinig sa Radio Garden or MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991.
1: Mga ka-vibes, welcome sa second segment ng ating programa. And if you are an avid listener, tiyak, alam nyo na kung ano ang gagawin natin dito, ha? Sigurado, tayo po ay huhugot tula na, mga ka-vibes. At syempre, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa moving on. Kailan ka ba huling nag-move on, mga ka-vibes?
0: Ako, nag-move on na ako eh.
1: Kailan?
0: Nag-move on na ako na ganito talaga ako. Wala na pala akong magagawa.
1: Wala na magagawa. Kanina lang ba kayo nakapag-move on? Tara, hukayin ulit natin yung sugat. Hindi, mga ka-vibes, ha, nandito ang ating programa para kahit papaano naman maibsan yung sakit na nararamdaman natin, lalo na kapag dating pagdating sa usaping pag-move on, mga ka-vibes. Kaya po naman ang ating hugot tula ngayong linggong ito ay pinamagatang sa pag-move on. At ito ay mula kay Maestro.

ako. Kailangan kitang kalimutan para tuluyan akong makapagpatuloy. Pero habang pilit kitang iniiwasan, mas lalo kang bumabalik sa aking alaala. Kaya hinayaan kitang manatili sa isang bahagi ng aking nakaraan. Hindi para balikan ka, kundi para tanggapin na minsan naging mahalaga ka rin sa akin. Hindi ko na hihilinging bumalik ka. Hindi ko pipilitin ang dating tayo. Dahil natutunan kong may mga taong dumarating para mahalin natin. Pero hindi para makasama natin hanggang dulo. At kung dumating ang araw na marinig ko ulit ang pangalan mo, sana wala nang sakit. Sana sa isang ngiti na lang. Dahil minsan, ang pinakamagandang tanda na naka-move on ka na ay hindi ang paglimot, kundi ang pag-alala ng hindi na umaasang babalik pa.

0: Mga ka-vibes, napakagandang mensahe ng ating tulang binitawan ngayon, lalo na siyempre sa mga nagmo-move. Dahil hindi naman talaga natin kailangang burahin ang nakaraan para masabing naka-move on na tayo. Agree ka ba dito, ka-vibes, Kali?
1: Oo naman, DJ Donny. Kasi ang experience, past experience, no?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong lesson na natututunan dyan.
0: Exactly.
1: At yung lesson na yun, yung actually na nagmo-mold sa atin para kung ano tayo ngayon.
0: Para tumibay tayo.
1: Para tumibay. Oo. Kailangan talaga natin yan pagdaanan. Ang sakit nga eh. Ang sakit ng tula. May bad aid ka ba dyan?
0: Kaya nga MKM to, talagang huhugot tayo eh. Diba?
1: Sabi ng mga listeners, tanghaling tapat! Oy!
0: Tapos siguro sabi ng iba, naka-move on na ako eh, pero bakit ngayon? Parang ang sakit-sakit.
1: Bakit ko binalik? Pero I think, yung mga ibang listeners natin, ang sabi nila, oo nga, tama nga.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ganun pala yun. Ah, kaya pala. O, diba?
0: At kahit anong gawin kasi din natin, alam mo yun, ka-vibes kali na kahit gusto nating kalimutan yung taong ito o burahin yung taong ito, ay naging parte na siya ng ating nakaraan at naging parte na siya ng buhay natin. So, pwede siguro nating kalimutan yung mga masasakit na mga nangyari, pero hindi natin pwedeng kalimutan yung mga aral na naituro ng taong ito. Diba?
1: At saka yung mga masasayang alaala. Kasi
0: tama.
1: Yung iba, kaya hindi maka-move on, palagi nilang inaalala yung masakit.
0: Mm-hmm.
1: Siguro ang ma-advise ko sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, no? Kung gusto nilang mas mabilis silang makapag-move,
0: mm-hmm,
1: ang isipin nila yung mga masasayang lessons, yung masasayang experience. Kasi yung mga experience na yun yung, alam mo, magpapatibay pa sa kanila. Kasi kung lagi na lang nilang iisipin yung nang babae kasi siya, iniwan kasi niya ako, kaya ako yung sasatay ngayon. Hindi ka makakamove on.
0: Dapat yung inaalala mo yung kung paano kanya kilitiin.
1: Saan?
0: Iba yata yun.
1: Nung binlan kanya ng milk tea, kaya ikaw nagbayad.
0: Diyos ko, nanonood kayo ng sine, tapos magkayakap kayo, pero ikaw naman talaga yung nagbayad ng ticket pati ng popcorn. So yun, hindi talaga natin sila makakalimutan dahil sila ay naging parte ng ating buhay. Pero syempre, no, we are hoping, sana isang araw, yung sugat na ibinigay ng taong ito ay humilom. Diba?
1: DJ Donny, may tanong ako.
0: Mm-hmm.
1: Ano, kung ikaw ba, okay ka lang na maging kaibigan mo yung ex mo?
0: Ako okay lang.
1: Okay ka
0: lang? Okay lang ako.
1: Kasi, parang, okay naman din yun, di ba?
0: Tama.
1: Bakit yung iba parang ang bitter nila na pag ex, hindi pwede maging friend?
0: Kasi daw ex na eh. Past is past.
1: Yung E malapit sa F, ex-friend. Ano daw?
0: Hindi ko rin gets.
1: Aray!
0: Pero alam mo, totoo naman yun eh. Pwede naman natin silang maging kaibigan kasi sa ilang araw, panahon, o buwan na nakasama natin, eh naging open na rin naman tayo dito doon sa ex natin. Meron tayong iba't ibang opinion dito doon sa tanong mo. Yung iba, sasabihin nila, bakit ko pa siya kailangang maging kaibigan? Eh, yun yung taong nagpahirap sa akin. Yun yung taong nagbigay sa akin ng sakit. Yung iba naman, siguro, sasabihin nila, katulad ko, okay lang naman. Diba? Kasi, nagkahiwalay man kayo, nagkaroon ng closure, at nakapag-move on kayo parehas. 'Di ba? Kasi ang move on hindi lang naman para sa isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay para sa dalawang tao. At kapag ikaw ay nakapag-move on na at nakapag-move on siya, ibig sabihin, naging maayos yung paghihiwalay ninyo.
1: I agree. Kaya siguro yung iba, kaya ayaw makipagkaibigan sa ex. Siguro hindi pa move on 'yun.
0: Mhm. Baka may nararamdaman pa.
1: Oo, or ano yung multo. Napaparamdam pa pala. Charing. Kasi siguro baka may iba pa sila na kailangan pa nila ng closure talaga.
0: Tama.
1: Ako kasi, personally, kung ako,
0: yes,
1: open ako na maging kaibigan yung mga ex ko. Pero ayaw nila akong friend.
0: Yun lang.
1: Aray.
0: Pero we set boundaries na kasi kapag ganun eh. Diba? Kapag naging magkaibigan man kayo, Depende rin naman yan doon sa dalawang taong involved eh. Kung gusto ba talaga nilang maging kaibigan pa or ayaw na. Kumbaga, nasa kanila din naman yan, desisyon nila yan, pag-uusapan o nasa pag-uusap na nila kung gusto ba nilang maging magkaibigan right after ng hiwalayan. Though it takes time talaga, no, bago sila ulit maging kaibigan.
1: Tama.
0: Pero sabi nga nila, malay mo naman, etong taong ito, kaya kanya gustong maging kaibigan at gusto mo din siyang maging kaibigan, eh mahalay mo naman, pagdating ng araw, kayo pa rin talaga.
1: Wow, yeah, tama.
0: May unfinished and business pala.
1: Yung iba naman kasi, ka-vibes, Donnie, ano sila eh, nagsiraan, kaya hindi pwede maging magkaibigan.
0: Siniwalat lahat ng mga sekreto, eh, no?
1: Oo. Ayan, diba?
0: Yun lang yung mahirap talaga sa iba. Baka hindi nagkaroon ng maayos na closure, kaya ganyan na ayaw nang maging magkaibigan. Yung iba naman talaga, nakapag-move on sila both, kaya okay lang na sila ay maging magkaibigan. Pero inuulit natin na yung mga taong dumarating sa buhay natin, imposibleng makakalimutan at makakalimutan natin sila. Kasi may mga aral silang iniwan sa atin. Eh. At yung mga aral na yun, yung gagamitin natin para sa susunod na relasyon ay mas maging maayos na yung relasyon natin.
1: At mas maging tamang tao ka na para sa tamang taong darating
0: tama ka. At yun yung dahilan din siguro. Hindi siya yung tamang tao para sa iyo. O baka doon sa oras na iyon, hindi pa siya yung tamang tao sa oras na iyon. Time will come. Baka yung taong ito, sa tamang oras, ay maging tama. Diba? Oras sa buong Pilipinas, it's 1:53 p.m. Pero hindi pa tayo tapos humugot, mga ka-vibes. Tandaan po natin, may mga alaala talagang mananatili. At may mga kanta na magpapaalala. May mga lugar na magbabalik ng memories. Kaya kailangan nyo nang iwasan yung mga lugar na yan, kung saan kayo kumakain, kung saan yung pwesto ninyo dyan. Wag na, tama na.
1: Ang masaklap doon ulit i-dinate eh.
0: Yung bago? Kasi nakikita ko sa yung Pasko eh.
1: Para iisa na lang daw yung lugar kapag ka nag-break ulit.
0: Hindi ka na makaka-move on talaga. Ha, mga ka-vibes? At darating yung araw din na mararanasan mong maaalala siya nang hindi na nasasaktan. At doon mo masasabi, naka-move on na pala ako. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil natutunan mo na nga piliin ang sarili. Yan mga ka-vibes ang ating hugot tulang ngayong linggo. Kaya naman manatiling nakatutok, nakikiniga sa inyong nag-iisang number one good vibes station ng bayan. Ako si DJ Donnie, kasama si
1: DJ Kelly.
0: Manatiling nakatutok sa inyong number one good vibes station ng bayan, GV 99.1.

0: And that was I Love You So by The Walters. Oras sa buong Pilipinas, it's 2:48 PM na mga ka-vibes. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Tony. At syempre, kasama pa rin ang ating ka-vibes na si Ka-Vibes Cali sa ating programa.
1: Hello, hello, hello!
0: At Ka-Vibes Cali, maraming salamat ha sa pagsama sa akin ngayon sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kamusta naman? Ano yung experience mo sa ating programa?
1: Ay, ito, DJ Donny, hindi pa rin ako maka-move on. Ay, sorry.
0: Kasi yung topic natin, move on.
1: Dahil hindi ako maka-move on, parang gusto ko ulit bumalik eh.
0: Pwede naman. Pwede naman, di ba? Malay mo naman, one of these days, maging partner din pala kita sa programa, di ba?
1: Ay, wow. Looking forward. Partnership? Ano to, negosyo?
0: Negosyo pala itong pinapasukan mo eh.
1: Biglang open-minded ka ba?
0: Gusto mo bang magkape? Usap tayo.
1: Aray ko.
0: At syempre mga ka-vibes, sa mamaya may maririnig kayong boses tinig na gaganti sa aking pinagsasabi ngayon. Maririnig po ninyo siya maya-maya. Inaayos lamang po ang kanyang mikropono. Oh, mikropono?
1: May pa-mikropono eh, no? Patay ang kanyang... magandang upuan kasi pakikinggan natin siya.
0: Oo. Pero kamusta nga yung experience mo naman sa program natin, Ka-Vibes Cali?
1: Ayan, sa totoo lang, DJ Donny, nag-enjoy talaga ako.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, kakaibang experience ito, nakapag-share ako ng aking mga insights sa ating mga listeners. Alam mo yun, tas nakasama kita, napakagaling na DJ. Woo!
0: Oh, parang hindi naman.
1: Kape naman dyan! Ay, nagbola pala.
0: Wala akong pampakape.
1: Ayun. Tsaka natutuwa rin ako sa mga listeners natin. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Grabe yung mga mensahe nila. Alam mo yun.
0: Oo.
1: Sana nakapag-move on na sila.
0: Sana nga.
1: Sana.
0: Meron pa tayong ka-vibes na humahabol, di ba? Para dyan sa kanyang hugot.
1: Oo. Ito, sabi niya, a blessed Sunday sa inyo, Maestro, DJ Donny, and Ka-Vibes Cali. Ako, mabilis akong mag-move on. Sana all. Tinatapon ko agad kung ano man ang mga pagsubok sa buhay ko. May patapon na gaganap.
0: Sana all.
1: Kailangan maging positive palagi. Iwasan na lang ang mga taong toxic at nagbibigay stress sa buhay natin. O, tama naman. Pakiplay ng Love Will Keep Us Alive by Eagles. Thank you and ingat and God bless from Catherine Santos.
0: Maraming salamat, Catherine Santos. Isa siya sa mga avid listeners natin sa programa natin. Every time na tayo ay nakasalang online dito, ay lagi siyang nagbibigay, nagiiwan ng mensahe. And umpisa sa pinakaunang araw ng programa ko, ay laging nandiyan si Catherine Santos. Kaya naman, maraming salamat. Yan. O dahil nga 2:51 na, ibig sabihin matatapos na po ang ating programa. Pero bago natin tapusin yung programa natin, kailangan munang makagante ng isa dito. Feeling ko hindi papayag ito pag hindi siya nakaganti kasi talaga sa akin. Dahil drain up ko daw yung kanyang...
1: Oo, name drop ka talaga. Ka-Vibes, ayan, DJ Amir here. Hi, Ka-Vibes Cali. Narinig ko kayo kanina at pinapanood kanina sa gvradios.com.
0: Tapos, ngayon gusto
1: mo... ngayon yung tanong? O, sige, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Pwede ba makisali dyan sa...
0: Move on.
1: Dinadamay-damay nyo ako dyan.
0: Kasi sa move on nga, baka nakaka-relate ka ngayon. Nag-move on ka ba? O baka may kakilala ka namang nag-move on?
1: Na nga akong inaano dyan. Maraming beses na akong nag-move on, paulit-ulit na lang.
0: O talaga?
1: Sinatuto?
0: gaano ka katagal mag-move on?
1: Ako, ang mga babae kasi magkaiba mag-move on ang babae at saka lalaki.
2: Ayan, aminin man to o hindi, ang mga lalaki kasi delayed reaction yan eh. Yung mga babae, kapag nakakita na yan ng mga red flags, nagsisimula na yan mag-move on. Nasa relationship pa lang.
0: Oh, so advance kayo mag-isip?
2: Advance talaga kami mag-isip.
0: Talaga?
2: Oo. So ngayon, kapag drain up na namin yung pump.
0: Wow, may pabomba.
2: Nasya-shock ngayon yung mga lalaki. Parang sila mako-cut off. Oh, teka, akala ko okay lang kami. Akala ko walang problema. Yung pala, tumatahimik lang ang babae. Nag-observe, tinitignan kung may chance pa. Ayan, pero pag nakitang awala na to, ayan, hintay na lang ang tamang oras para sa pagsabog ng bomba. Eh ngayon, edi syempre naka-move on na ng mga ilang panahon, tapos formality na lang yung sa akin. Yung mga guys naman, doon pa lang nila marirealize, ah, may ganun palang issue, hindi ko alam, unaware ako, ayan. And then di ma, okay fine, kung ayaw mo na, tigilan na natin to. Ayan. Tapos akala nila, ang unang nag-move on, mga lalaki. Mm-hmm. Siyempre, ang unang gagawin ng mga guys, di ko ayaw nyo, di ba? Ang daming babae dyan, no? Di ba? Tapos, kapag na-miss na nila yung presence, nakumpara na nila sa mga... Then, na-miss na nila yung past, and then yung presence ng tao na laging nandun sa tabi nila, tapos nakukumpare na nila sa bago nila, dun pa lang sila mag-mukul.
0: Mali yan, mali.
2: Alam mo kasi, DJ Donnie, partner, alam mo kasi,
0: partner,
2: there's always an exemption to the rule. Mm. At ikaw yung exemption.
0: Sana all!
2: Diba?
0: Pwede ako na very good.
2: O, ikaw na. Alam ninyo mga girls, kung kayo ay naghahanap ng isang matino, mabait, mapagkakatiwalaan, God-fearing,
0: hey, wow,
2: DJ Donnie is here. Ah!
0: Wala rin akong panlibre.
2: Siya yung single bell, single bell, single all the way.
0: Oh, binenta kaya, pala ako eh. No?
2: Kung mahanap kayo, text nyo lang ako, PM nyo lang ako, pwede ko na kayong i-schedule ng date kay DJ Donnie.
0: Sorry, sorry, I'm taken.
2: Di ako sure. Sa bangan nyo ko mamaya from 3pm to 6pm Juan and Oway. Ang programang will always answer your whys. Thank you DJ Donnie and of course sa pretty pretty ka vibes natin dito. So nakasama ko din yesterday ka vibes Gary.
0: Maraming salamat DJ Amir at yan po narinig niyo no yung site at napag-explain po your honor ang ating partner na si DJ Amir para doon sa topic nating move on. Next week tot ka naman. Tot ka naman yung topic natin next week, mga ka-vibes. Well, kailangan na po nating tapusin ang ating programa, mga ka-vibes. Kaya naman, mag-iiwan po si DJ Donnie ng isang mensahe mula kay Maestro. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakapag-move on, ay huwag mong madaliin ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Partner, DJ Amir, narinig mo yun. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Umiyak ka kung kinakailangan. Magpahinga ka kung pagod ka. Pero pagkatapos, bumangon ka ulit. Dahil may buhay pagkatapos ng taong akala mo ay siya na. May mga bagong lugar na pupuntahan. May mga bagong taong makikita. May mga bagong pangarap na bubuin at higit sa lahat, may sarili kang kailangan balikan. Kaya kung may taong kailangan mong bitawan ngayon, bitawan mo ng walang galit. Pasalamatan mo ang mga alaala at tanggapin ang nangyari. Tapos, pagkatapos nito, ay magpatuloy ka. Dahil ang tunay na move on ay hindi ang paghahanap ng kapalit. Ito yung araw na masasabi mong masaya na ako kahit hindi na tayo. Ako si Maestro, ang inyong Maestrong Hugotero sa programang MKM mula kay Maestro. Kaya mga ka-vibes, minsan kailangan mong bitawan ang taong gusto mong makasama para makabalik ka naman sa taong matagal nang naghihintay sa'yo At sino yun? Walang iba, kundi ang sarili mo. Maraming salamat ka Vibes Kali sa pagsama sa akin ngayon sa ating programang MKM. At muli tayong magkakarinigan sa susunod na linggo. Dito lamang yan sa iyong nag-iisang number one Good Vibes Station ng Bayan, GV99.1, Your Good Vibes.

Hello mga ka-vibes, 3:14 in the afternoon. At syempre, ito na naman ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. O, diba? Syempre pa, saan pa ba? Kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Kumusta po kayo, mga ka-vibe? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. O, diba? Uy, ang agang nagpapabati nitong kumari ko sa San Jose, Nueva Ecija. Maring Hana Domingo! Hi, Mare! Hello, hello, hello. Kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Bakit naririnig mo ako?

0: Waves, 3:15 in the afternoon. Samahan niyo ko hanggang mamayang 6 p.m. At kung kayo po ay may mga song request, Rewind Weekend tayo ah. Ayan, kung kayo may mga song request, shout out. At syempre, text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also follow us sa aming mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. At kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, syempre, nandiyan kami sa channel 306. You can also follow, subscribe sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At syempre, pwede nyo kaming masundan sa aming TikTok account sa GV991FM. Try kong mag-live. Oo. Kasi alam nyo ba na makikita nyo na kami yung mga GV DJs ninyo real time. O, diba taray? Dito po sa aming website, GVRadios.com. / 991 video. Ayan. O, kung gusto nyo makita kami sa video or gusto nyo lang makinig, o, pwede naman yan. GVRadios.com. Okay. At syempre, click nyo lang kung GV99.1 or GVAM792 ang gusto nyo mapakinggan. At mamaya live din po ako sa aming Facebook page at www.facebook.com/GV991. Ayun, sabi ni Maring Hana Domingo, bumabiyahe kami from Bataan, dito kami Pampanga. Kasama ko ang Kalasag Multipurpose Co-op. Uy, hello sa mga taga-Kalasag. Ayan. Ayan. At congratulations sa bago nilang city agriculture si Kuya Fred Alfonso at sa kanyang misis. Thank you po. Hello sa inyo sa San Jose Nueva Ecija, mga ka-vibes. O, syempre, batiin ko na yung sister ko na nandyan, Sheridan Morales. And of course, sa aking mga pamangkin, si Faydan, si Ayon, at syempre, si Toti Marie. Ayan. 3:18 in the afternoon, mga ka-vibes. At syempre, babalik din ako maya-maya para sa ating segment na Ganda Ka Juana. At syempre, humahabol ang aking manager, Miko So. Alright, Miko So is on the radio. Hello, pag-greet daw ang kanyang anak. Oh, happy birthday, second birthday ng anak nga pa na ni Manager Miko So. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ayan, eto na nga, nahabol na nga, manager. Grabe naman yung demand. Hello kay Manager Miko So and So family. Ayan, hello, thank you sa pakikinig. Ano ba kasi pangalan na ng anak mo, manager? Oh, ayan, mga ka-vibes, kung gusto nyo rin akong i-message at kayo ay may nais i-shoutout, o, diba, bongga kayo dyan. Andami nang nag-text agad-agad. Oo, eto na nga. O, mula kay 8694. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang Sailing by NSYNC. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you! Mula naman kay 4692. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng I Love the Way You Love Me by Boyzone? Thank you. Mula naman kay 7980. Pa-shoutout po sa asawa kong nagda-drive ngayon. Kasama ko, Fernanda Rai Jr. Request po ng song na para bang ano? Kay Mariah Deborah. Ayan, thank you po. Ayan, sige. Ayan, si Rayu. Ayan, ang anak ni Manager Miko. So, happy birthday sa'yo, nak!
1: Happy birthday!
0: Ayan, second birthday niya. O, halos magkasunod sila ng birthday ng anak ko si Roan eh. Sabi niya nga, September 28. O, diba? Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sa lahat po na nagbo-birthday ngayon, October 4, 2026. Happy, happy birthday po sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
1: Happy birthday!
0: At mamaya na ako magbababati ng mga birthday celebrants. Kasi 3:20 na! At syempre, makakasama nyo ako hanggang mamaya. O, eto pa rin, humahabol pa si ano, Shadow Moon. Bab, ano kayo ngayon, ano? Active kayo ngayon? Bakit? Ayan, DJ Amir, eto, buhay pa ako. I know, right? Ayan, ayan. At galing ako sa tatlong ospital dahil sa mata kong sobrang kirot. Pero gumagaling na. Paplay ng Dreamer by Anna Marie. Thanks. Anong Dreamer na yan, ano, Shadow Moon? Hindi ko yata alam. Anyway, mga ka-vibes, nako, magkwentuhan tayo hanggang mamaya. Alam nyo naman ang DJ nyo. Eto na naman tayo. Siyempre, I will be playing music na talaga namang mapapainda kayo. Pagkatapos ninyong mag-move on kanina, sa akin, kailangan move on agad. Oo, kasi kay DJ Donny, nag-move on kayo. Ako ngayon, move on agad-agad. Oo, mabilisan lang na pag-move on kay DJ Amir. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan, o. At again, mga ka-vibes, nandito lang si DJ Amir, ha? Nako, ako magtuturo sa inyo kung paano mag-move on. Magaling tayo dyan, o. Expert. expert tayo sa pag-move on, mga ka-vibes. Oo. Kung kay DJ Donny, tuturuan niya pa lang kayong mag-move on. Ako, move on na agad. Ganon. Ganong kabilis ang mga move on sa akin. I-indak-indak tayo for today. Ayan. Siyempre, enjoy natin ang music from the 90s and early 2000. Ayan, mga ka-vibes. Kaya naman, dyan lamang po kayo. And babalik po ako. Makaraan lang ang ilang mga paalala. And again, ito ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo. Siyempre, sino pa ba? DJ Amir, only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1. It's 3:22.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelad. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelad. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelad. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
0: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Imapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Imapta Clark at careers.imapta.com. Follow Imapta Philippines on Facebook for details.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly friend.

we're back mga ka-vibes, 4:23 in the afternoon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Siyempre, saan pa ba? Kundi sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1. Live na live na po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At kung kayo po ay may mga pa-shoutout song requests, i-text na lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At pwedeng-pwede kayong mag-comment sa ating comment section sa live ngayon sa Facebook. Ayan, hello agad-agad kay Mikhail. Hello po DJ Amir. Hello Mikhail. O diba, ikaw ang unang-una kong binasa ngayon. Ayan, of course, Tata Magat Laryo sa hello sa'yo, Tata. And mga ka-vibes, kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Okay na okay lang kayo kahit na parang kumukulimlim na naman. Ewan ko ba naman ang init-init tapos biglang makulimlim. Pero okay lang yan. At least nakapagpatuyo tayo this weekend. O, diba? Bati muna ako sa mga nagbe-birthday ngayon. Ayan, unahin ko na yung nagpabati kanina si si Manager Miko So sa kanyang anak nagbe-birthday. Ngayon nila sina-celebrate ang birthday ni Ryu. Ayan, hello Ryu So at ang kanyang si Doktora So. Ayan, naka-birthday ko. O taray, ka-birthday ko nga pala yung misis ni Manager Miko So. Mga ano daw, mga magkaka-birthday na ganyan, yung mga birthday na June, mga mababait daw yan. Pero wag mong gagalitin. Ah, ganun. Ay nako, belated happy birthday pala sa aking thesis advisor, si Doc Tessibeth Cordova. Happy birthday, Doc Beth. Thank you so much for everything. Wala na akong masabi. Ikaw na talaga, Doc. Grabe. Nahihiya ako kasi hanggang ngayon hindi ko pa matapos yung thesis. Pero hindi, tatapusin natin yan. Alam nyo naman ang buhay, walang forever. So, hindi forever ang paggawa ko ng thesis. Matatapos ko din yan. Not now, but not sure. Ayan, hello kay happy birthday today kay Jericho Halili de Guzman. Francis Dean Dizon Gutierrez, happy birthday today. Ay, kay Doc Rustan Pataksil. Doc Rustan Pataksil, happy birthday. At birthday pala ngayon ng anak ni Maring Shasha na magiging inaanak ko in the future. Ayan. O paano ba yan eh? Talagang hindi na kami pwede magsulian ng kandila ng nanay mo. Ayan. Brian Kyle Molina. Ayan, happy birthday, Brian. And belated happy birthday din pala kay kay Tito Eduardo Gallardo. Ayan, tapos kay Sir Nong Pineda Manansala, belated happy birthday po. At syempre pa, sino pa ba ang belated happy birthday din sa aking inay. Ulitin ko ulit, no? Inay Elisa de la Cruz. And tomorrow, happy happy birthday tomorrow. Siyempre kay classmate ko, Evelyn Marquez, dyan sa Canada. O, diba? Happy birthday, Ate Ebol. And happy birthday din kay Ma'am Anjon. No? Kay Ma'am Anjon Mesa. At bukas din, birthday ni Doc Abel Canlas. Hi, Doc! Happy birthday! Belate, advance. At siyempre, advance happy birthday din sa aking pinsan na pinakamaganda kong pinsan sa buong mundo. Pinaka-sexy. Pinaka-sariwa. Jean Joyce Morales Almario. Baka sampal-sampalin ako nito kung nakita ko. Oo, sa aking pinsan dyan sa Caloocan City, sa Manila. Oo, ang pinakamaganda. Sorry sa mga iba kong pinsan, no. Pasensya na kayo. Kasi para sa paningin ko, si Jean Joyce Almario ang pinakamaganda, pinakasexy, pinakasariwa na pinsan ko sa buong mundo. At single yan. Oo, bongga. Ayan, happy birthday din sa pamangkin namin na si Mick Kapalad. Ayan, happy birthday sa'yo, Mick. At syempre, happy birthday din kay Kikay, Ronabel Masiglat. Ayan, o, Kikay, binati kita. At kay Kuya Joselito Tejada. Okay na, lahat na bati ko na. Thank you so much. And ito ang aking birthday song para sa inyong lahat na nagbe-birthday ngayon, October 4, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo!

0: Day! At syempre, special shoutout kay Ate Christy Perez, kay Kuya Garu. Nakikinig daw sila pa. Shoutout din sa kapatid niya si Karen and Marvin. Nakikinig daw sila sa GV. Thank you so much, Ate Christy. You're the best. Ayan, at syempre, shoutout, special shoutout sa aking boss na napakagaling sa pickleball. Josephine Bitanglao, boss, happy listening kung makikinig ka. And then of course, kay Ka Roger and the Tanglao family. Hello, hello po sa inyo. At si Ma'am Elsie De La Cruz, hello po sa inyo. And of course, ayan, hindi ko nababating si manager. Ang dami ng airtime ni manager Nico. So, syempre, kay sa aking mga kasamahan dyan, syempre kay Sir Richmond, sa aking partner Marie, sa aking kaaway dyan, na si Amy, o diba, sino pa ba kayo? At sa pinakamaganda, pinakamagaling, na talagang masisira ang mental health mo pagkausap mo siya. Syempre kay Charity. Syempre kay Nining Febby, kay my friend Dawn, of course kay Ma'am Doris. Hi, Ma'am Doris. I hope everything is okay with us. Of course, sa mga kasama ko dyan sa solo parent. Oh, wala nang iba si Mother Elisa. Siyempre kay ina ko, Noemi. Kay Ma'am Agatha. Kay Ma'am Mayette. Kay Miss Anne at kay Marga. Kay Ma'am Heidi at kay Ivy. And of course, kay Ma'am Shelo. Of course, kay Ma'am Sheila Joy na advance happy birthday agad-agad. At syempre kay Basie at kay Sandy at sa kanyang gwapong mister na si Kuya Migs. At sa lahat ng mga social workers namin dyan, mabuhay kayo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Syempre sa mga social workers and house parents ng Kanlungan, sa pamumuno ni Pawi, Paula Razon, kasama lang dyan si Tata. And syempre kay Ate Lorna, kay sino pa ba yung mga nandun sa Kanlungan? O basta nandiyan kayo lahat. Syempre sa Santungan, sa pamumuno naman ni Sir Algen, o sa mga nasa DR. O Marvin, Milen, Milbert, ayan, Sam, at Ma'am Sel, Ma'am Malu, at syempre sa aking kumaring Shasha. Lahat na kayo dyan. Okay na yan. Pwede na yan, no? At ano ba ang ating topic ngayong araw na ito, mga ka-vibes? May mga taong kapag Friday na, excited na excited. Dahil lalong-lalo na yung mga government employees na hanggang Thursday lang ang pasok. Ayan, excited na dahil may pa-dinner, party, gathering, gala, reunion, at may ibang mga taong mahilig sa Friday night. Ayan, pero eto na nga. Kapag tumatanggi na tayo sa isang invitation, ang tanong agad, bakit? Ayaw mo na ba sa amin? Ayan, no? O kaya naman, suplado naman ito. Napaka-busy mo naman lagi. DJ Amir, no? Hindi ka na maaya-aya. Pero mga ka-vibes, what if hindi naman talaga pagiging suplado or snob? What if they simply enjoy their own company? And what if after spending the whole day talking, working, answering messages, dealing with people, solving problems, and absorbing everyone else's energy, ang gusto na lang ay tahimik na bahay, coffee, music, cellphone, or simply staring at the ceiling? O bakit nga ba? Ano ba itong interesting question natin ngayon? Smart people avoid socializing. Totoo ba to? So, but let's be careful with that statement. Ano? Hindi ibig sabihin na kapag ayaw mo makipag-socialize, automatically intelligent ka. And hindi rin ibig sabihin na kapag extrovert ka at mahilig ka makipag-usap, eh hindi ka na deep thinker. People simply recharge differently, mga ka-vibes. May mga taong sumisigla kapag surrounded by people. Ayan. May mga taong sumisigla kapag may isang taong kausap ng malalim. At may mga taong kailangan muna ng ilang oras na tahimik bago bumalik sa kanilang mundo. So today, mga ka-vibes, pag-usapan natin ang difference between being alone and being lonely. Ayan. Socializing and social exhaustion. Choosing your people and completely shutting people out. Because maybe the question is, bakit kaya ayaw nilang nakikihalubilo? Maybe the better question is, anong klaseng connection ba talaga ang nagbibigay sa atin ng peace? Ayan. Kaya pag-usapan natin yan, mga ka-vibes, ha? At syempre, again, pwede kayong mag-share ng inyong insights, messages, kung anong opinion nyo sa ating pinag-uusapan ngayon. I-text nyo lamang ako sa 0967-0695-768 at 0908-516-4466, mga ka-vibes. Ayun. At syempre, tingnan natin, baka meron mga nagpapahay dito sa ating Facebook Live. Okay. Si Onyeng Pascual, wala akong shout-out. Curious ako kay DJ Amir. Hello po. Wow. Ay, nako. Ba't ka nako curious? Sabi ni Tata Maga, hello din, Idol DJ Amir. Busy si Ate Nel. Nanonood na lang yan mamaya pag hindi na daw siya busy. Ayan. And mula naman kay Isair Portu. Huh, nako. Teka lang ha. Pasensya na, medyo maliit na maliit. Hindi ko siya nababasa. Kay Portugal. Ayan, naimbag nga malem, DJ Amir, maupay na linggo, mga kabalen. Mega shoutout kay Devora, Ursula, at Victoria De Chavez of Cabanatuan City, Nueva Ecija. DJ Amir, saan po kayo dito sa Nueva Ecija? We love GB 99.1. Sa San Jose po ako, Azer. Ayan, maraming salamat sa walang sawang pagbati sa amin ni Ate Nel Solana. And DJ Amir, pwede pong pakiplay sana ngayong Pasko by Ariel Rivera. Naiiyak po kasi ako pag naririnig ko yan. Okay, sige, play natin later. At syempre, naku, nakalimutan ko pala. Nakalimutan kong i-shout out si ang mga piloto namin na tulad na lang ni Sunny Lozano. Pa-shout out naman titang ina. Patagi family, Lozano family, at kay Kate Winslet Lozano, aka Moana. Ayan, ayan. Sabi ni Eduardo Hoson, di pala ako smart. Huy, smart ka kaya sir dudes. So, smart ka kaya, hindi lang alata. Yari ako dito. Ay, nako. Sabi ni Mikael, baka kaya ayaw nilang sumama dahil may date sila ng asawa niya. O, yan. Sabi ni Onyeng Pascual, sabi ni DJ Nice, magka-age kayo. Oy, pag sinabi nyo kay DJ Nice na magka-age kami, magagalit yun, 100%. Tatampo sa inyo yan. DJ Nice, so payag ka bang magka-edad tayo? Oh. Eh, 30 plus pa lang ako eh. Okay, unang-una nating punto dito bago tayo magkabulahan dito. Hindi lahat ng tao ay comfortable sa crowded social life. Ayan. May mga tao kasing gusto ng maraming friends, maraming gatherings, maraming activities, pero may mga tao rin okay na sa small circle. Hindi naman ibig sabihin na anti-social sila. Perhaps they simply prefer quality over quantity. One honest conversation can sometimes mean more than 10 superficial conversation. So, ilang tao ba talaga ang kailangan natin para masabi nating socially fulfilled tayo, di ba, mga ka-vibes? Ako, kung ako tatanungin nyo, okay na sa akin kahit 3. 2, okay na nga lang sa akin yun. Eh, kasi nga, nasa ano na ako ngayon, quality versus quantity. O, mas gusto ko na over quantity. Kasi, ani mo naman yung marami kang friends. Basta, ayoko lang mag-comment. Being alone is not automatically being lonely. Ay, totoo po yan, mga ka-vibes. Mas gusto ko nga mag-isa minsan. Ewan ko ba, nagbago na yata ang pananaw ko sa mundo. Kasi ito yung magandang distinction. Alone means you're physically by yourself. Lonely means you feel disconnected or emotionally isolated even when surrounded by people. Alam mo, ang being alone is okay lang naman, no? Diba? Sabi ko nga, mas gusto ko nga minsan yung mag-isa kasi mas naririnig mo ang iyong sarili pag ikaw ay mag-isa lamang, diba? Pero ang lonely, yung kahit napapaligiran ka na ng ibang tao, ng ingay, feeling mo parang mag-isa ka pa rin. Yung meron kang something, you know, emptiness inside. Ganon. So, pwede ka mag-isa at completely okay. At pwede ka rin namang nasa crowded party, pero pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. And sometimes, solitude is not emptiness. It is recovery. So, alam nyo, minsan, socializing can be exhausting. Sa totoo lang po. Ako, ewan ko, depende siguro sa edad siya. Kung ang edad ni Sir Dudes, pwede pa siya socialize. Well, ako, Sir Dudes, hindi na. Minsan-minsan, pwede-pwede yan. Ayan, ano. Kasi minsan nakaka-drain ng energy pag marami kang kasama at kausap. Kahit masaya yung gathering, gumagamit tayo ng mental and emotional energy kasi. Na syempre, nakikinig tayo, sumasagot tayo, nag-a-adjust tayo, nagbabasa tayo ng mga facial expression, nakikibagay tayo. At para bang sa mga taong highly reflective or sensitive to their environment, pwedeng pagkatapos ng isang social event, okay, thank you very much, I need silence, ganun ano. Ganun na no. Kaya minsan, alam nyo, mas perfect pang mag-recharge yung magkakape ka, mag-headphones ka, e-book, quiet walk, favorite show, o kaya naman ay sariling space, diba? Mas okay yun. Ayan. So, may time din talaga na nakakapagod, lalo na yun, ang dami mo nang kausap, ang ingay pa ng background. Ayan. Kung paminsan-minsan, okay lang yun. Pero kapag yung palagi, parang nakaka-drain ng energy. Parang mas feel mo na lang na nasa bahay, nakahiga, nanonood ka ng mga K-drama, kaya kumakain ka mag-isa dyan. Yung mga ganon. No. Pero hindi naman ibig sabihin antisocial ka na. Pwede ka mag-adjust, diba? You know, happiness doesn't have one form. So, para sa isang tao, happiness is equal to malaking family gathering. Sa iba naman, happiness is equal to dinner with one trusted person. Sa iba naman, happiness is equals to 3 hours alone doing something they love like writing, painting, reading, gaming, learning, working on a project, listening to music, planning their goal. So, there is no single correct formula for happiness, mga kabayan. Yung your people matters. Ayan. Maybe you're not someone who hates people. Maybe you just haven't found the kind of people with whom you can completely be yourself. So may mga grupo or you know tropa na parang pagkasama mo sila, hindi ka ikaw. Alam mo yung may feeling of parang hindi ka nagpapakatotoo pagkasama mo sila. Parang you just go with the flow, pakisamahan lang yung mga trip nila, ganyan. Parang hindi ka nagiging ikaw sa sarili mo. So, mahirap pong makisama na lang sa ganun. Kung paminsan-minsan, sige. Pero pag hindi naman palagi, pag palagi, parang parang hindi ka na comfortable with them. So, you don't have to perform, you don't have to pretend, you don't have to constantly entertain. You can just sit together, you can talk about life, and you can disagree without fighting. And also, you can say, I'm not okay. And know that person won't judge you. So, mas yun yung meaningful conversation and connection. Kaysa yung may mga kausap ka nga, puro baldaguran naman pinag-uusapan nyo. Kuusap nga kayo, pero puro mga ibang tao naman pinag-uusapan, buhay nang may buhay, di ba? O di ba, mas gusto niyo bang kasama yung mga ganun? O kaya wala silang ginawa kundi laitin ng ibang tao, di ba? Lamang ginagawa sa kanila, lamang kalaban-laban. Yan. So, small talk versus deep talk. So, let's be honest dito mga ka-vibes. No? Maybe may mga tao talagang kaya makipagkwentuhan ng 2 oras tungkol sa anong nangyayari sa kapitbahay nila. Diba? May mga taong after 5 minutes, okay, but what are we really talking about here? Parang ganyan. Ano ba talaga pinag-uusapan natin dito? And some people naturally prefer conversation about life, dreams, mga ideas, experiences, relationship, purpose, lesson, future plans, na hindi ibig sabihin eh, boring sila. Kasi minsan, hindi natin kailangang puwersahin yung sarili natin to be the life of the party eh. If every party leaves you exhausted, you don't have to attend every party, mga ka-vibes. Alam nyo, maraming mag-i-invite sa atin na, oh, labas naman tayo, gig tayo, kaya naman, night out tayo. Paminsan-minsan, sige, pero there are times na parang ayaw mo rin ng ganun, no? Kasi minsan, you can feel exhausted. Parang sa halip na ma-relax ka, mapagod ka. So, pwede naman natin sabing, de, thank you sa invitation, pero pass muna ako, without guilt, without over-explaining. At hindi rin naman kailangang ma-offend ang lahat. Boundaries are not rejection, mga ka-vibes. Sometimes they simply can be simply an honest statement lang ng anong gusto mo? Anong kailangan mo? Ano ba talaga ang ano mo sa buhay? Gusto mo sa buhay? Pero ito, careful lang tayo ha. Magkaiba po ang solitude and isolation. Ayan, magkaiba po 'yon. So ito yung pinaka-importanting distinction, no. Healthy solitude is that I choose to be alone because I enjoy and I need it. 'Yon yung healthy solitude. Unhealthy isolation, I avoid everyone because I feel unsafe, unwanted, hopeless, or disconnected. So, if your withdrawal is accompanied by persistent sadness, fear, loss of interest, or difficulty functioning, that's different, mga ka-vibes. So, hindi ito simpleng preference for quiet time. Sometimes, that's a signal that you may need support. Mga ka-vibes, sa panahon natin ngayon, we don't need to have dozens of friends. Maybe meron ka lang isang best friend, one trusted na kapatid, one partner, one person you can call kahit 2 a.m. Nako! Shout out, Mia Sahor Maglalang! Enough ka na sa akin. Char! Yan po yung mga taong anytime, anywhere, parang GV99.1 na tinatawagan mo. Oh, ewan ko naman bakit gising pa rin. Yung sila lang yung mahalagang kausap na lang. Mas okay pa yon, di ba? Social connection isn't always measured by the number of people in your contact list. Ako nga, dami kong Facebook friends eh. Oo, 2,000 mahigit. Pero hindi lahat yan kinakausap ko. Hindi lahat yan nakakakaroon ako ng connection. Diba? Siguro mga 5 lang doon. Because sometimes one safe relationship can be more meaningful than dozens of acquaintances. And lastly, the real question, what kind of life feels good to you, mga ka-vibes? Ito yung pinakamagandang takeaway natin eh. Hindi yung ano ang ginagawa ng ibang tao, ano ang socially accepted. Kung hindi, what kind of life actually feels good for me? O feels good to me? Ayan. If you love being surrounded by people, enjoy it. If you love having a small circle, embrace it. And if you need quiet mornings and peaceful evenings, protect them. But also make sure that your solitude is a choice and not a prison. 4:46 ng hapon, mga ka-vibes. Ayun, o diba? And basahin lang natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Okay. Mm-hmm. Sabi ni Onyeng Pascual, iwas gastos and iwas gulo. Doon ka, Mary Ann. Paki-shoutout po si JD, AJ, Margo, my hobby. Ayan, my hobby, Henry Pamis. O, di ikaw nang may bongga. Hello kay Sir Joseph Salas. Hello, Sir Joseph. How are you? Bien, Carlos. Mga friends ko, hilig naming maglaro online or road trip. Kapiling ang bike or yung single motor. Pero inuman, hindi kami umiinom more food. O, iba-iba na kasi ngayon ang trip ng mga tao eh, no? Sabi ni Onyeng Pascual, kasi kapag tumatanda na age mo, yung nababawasan ay libot-libot, kampay-kampay. Tama po, gusto na lang nyo sa bahay kasama ang mga anak. Oo naman, yun na kasi yung happiness. Ka-vibes, hindi naman requirement yung pagkakaroon ng maraming kaibigan para maging masaya ka. At hindi rin requirement yung pagiging social butterfly para masabing healthy ka. What matters is having meaningful connection, enough personal space, and a life that feels authentic to you. And you don't have to force yourself into someone else's definition of happiness. Hindi sukatan ng saya ang dami ng kasama mo, ka-vibes. Minsan sukatan ito kung gaano kakapayapa. kapag ikaw lang ang kasama mo. But remember, choose solitude when it restores you. Choose connection when you need support. And know the difference between the two. Mami Pines, good afternoon DJ Amir. Pa-request ng Always Somewhere by Scorpions. Shout out to all GV jocks, especially to you. Thank you, God bless, and from Mami Pines. Sabi kanina ni Shadow Moon, ako real to ko kung gaano kahirap magpalaki ng sanggol, magastos, puyat, kailangan study muna. Wala naman kay 3916. Hi DJ, good afternoon. Pabati po kay Jomari de la Cruz. Happy birthday sa kanya from Bacolor. Shoutout po kay Jomar Rodman at Patpat ng Bacolor. Salamat po. God bless. Ayan mga ka-vibes, paki-like and share ang ating Facebook Live ngayon. At syempre ako'y babalik 4:49 in the afternoon pagkatapos ng ilang mga paalala. Samantala, magpe-play pa tayo ng mga Rewind Weekend upbeat songs para sa inyo, para naman mapa-throwback kayo dyan. Ayan, again, ito ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
1: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at bulsa.
7: Kavibes! Advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
10: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
11: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: It's Melly from

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ang sakit mo ne.
2: Eko ni Agyong gawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat na iapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
3: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melly Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos!
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titik ba ninyo ang batas ng isang api?
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
1: We are GV99.1.
6: Vibes, magandang evening po sa inyong lahat. And welcome sa aking programang Vibe Check. Ayan. Dito lamang yan, syempre sa inyong number one Good Vibe Station, ang GV99.1.

6:44 PM. Ayan. Sa mga ka-vibes natin dyan na may gustong batiin on air o kaya naman mga song request, pwede po kayo mag-text sa mga numbers ng 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page. And just visit www.facebook.com/GV991 or search GV99.1. Naka-live po tayo ngayon sa ating TikTok. And search at GV991FM. Sa Instagram, mag-follow na kayo. I-like nyo na yung mga pictures natin, di ba? Yung mga videos na pinopost namin everyday at GV991. At kung gusto nyo makita yung mga full episodes. Wow, episode! full vid ng mga natin, mga DJs natin. Ayan, pwede nyo i-check sa ating YouTube channel. Just search GV99.1, your good vibes station. Ayan. Syempre, sa mga online friends natin or online ka-vibes naman natin, meron tayo sa Mixlr o kaya naman sa Radio Garden. I-download lang yung app at i-search on GV99.1. Ayan, meron pa naman, meron pa isa. Ito, bagong-bago to mga ka-vibes, ano. Pwede nyo po kaming tignan, panoorin sa ating website. Meron ng website ang GV99.1. Just search GV, or just visit www.gvradios.com/911video.html o kaya naman gvradios.com, tapos i-check nyo na lang yung GV99.1, tapos mag-watch na kayo na aming live stream. Ayan mga ka-vibes, mag-break muna tayo na kaunti sa mga old music. Ano muna tayo? Mga trending music muna tayo, diba? Chill muna tayo. Alam niyo naman, basta pag nandyan na si TJ Bede, gusto laging nag-chill. Opo. Alam niyo naman ako, ganito lang talaga ako. And let's listen to the song Nicole Kidman by Adela. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

song was Espresso by Sabrina Carpenter. Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat ulit, mga ka-vibes. This is ya, baby, DJ Betty of GV 99.1. You're good, man. O, diba? 7 p.m. na po, mga ka-vibes. 7:10 na to be exact. Ayan, sa buong Pilipinas. Naka-live po tayo ngayon sa ating TikTok. Hello, hello sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, kay... Sabi niya, batiin mo ako, crush ng Zambales dito sa Dasmariñas. Tama ba? Crush ng Zambales dito sa Dasmariñas, Cavite po. Ayan, hello, hello sa inyo. Hello po sa mga ano nanonood ngayon. Ayan, shout out din. Watching from Saudi Arabia. Arabia? Arabia, Riyadh. And my province, Davao Oriental. Ito si Miko. Miko Sharot ng Davao. Ayan. Hello po sa mga ka-vibes natin na nanonood din sa ating live streaming ngayon. Kung gusto niyo po kami mapanood, just visit www.gvradios.com/991video.html o kaya naman gvradios.com. Ayan. Tapos i-check niyo na lang yung ano, yung watch live stream ng GV99.1. At syempre, mag-follow, like, subscribe na kayo sa lahat ng mga social media accounts natin. I-search na lamang ang GV99.1. Ayun, ang pangalan pala ni, ano, ni crush ng Zambales ay Daniel Montehermoso. Ayun. Ang hirap talaga pag malabo ang mata. Anyway, sa mga ka-vibes natin dyan, kung meron din kayong gustong ipabate, yan, pwede rin kayong mag-text sa mga numbers ng 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ayun, dahil vibe check yung programa natin ngayon, magbibigay na naman tayo ng... mga good vibe stories mamaya-mayama ka-vibes, diba? Yung mga unexpected act of kindness na galing sa iba't ibang ka-vibes natin sa buong mundo. Wow! International! Gusto mo ba yun? Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng random facts para sa inyong lahat. Alam nyo ba mga ka-vibes?

Kasi mga ka-vibes, noong taong 1738, si Pope Clement XII issued a papal banning for Roman Catholics from joining Freemasonry. Kaya naman yung mga Catholic nobles nung time na yon, gumawa sila ng secret alternative that bypassed the Pope's ban while maintaining the camaraderie of Masonry. Ayan. Yun yung Order of the Pug. Ang cute. Tapos yun yung ano nila, yun yung initiation nila. Kailangan nila magsuot ng dog collars. Oh, diba? Amazing. Anyway, ayan. Share tayo ng isang good vibe stories. Panimula lang para sa inyo mga vibes. Ito from Important Industry. Sabi niya, right after the lockdown during COVID, a stranger paid for my coffee as a thank you for all you do. I was wearing my scrubs. Sobrang na-appreciate ko yun kasi pagod ako from a busy night and still have to be a mom when I get home. Kaya I stopped for a coffee. Ayan. Kung sino man ang nagbigay ng kape kay Important Industry during the lockdown season para magpasalamat sa kanya. Ayan. Guys, kung sino ka man, guy, girl, di ba kung ano man ang gender mo. Anyway, you guys, pass the vibe check. Palakpakan naman dyan, di ba? Maraming salamat sa lahat ng mga ano natin, mga healthcare professional natin during the lockdown talaga. Until now, di ba? Para sa pag-aalaga sa ating lahat, di ba? Pag may sakit tayo, ayan. Lalong-lalo na nung time na yun, ang dami nagkakasakit na ano ng mga healthcare professionals na talagang, alam mo yun, yung sinakripisyo talaga nila yung life nila. Kasi syempre sila yung first na makakapag-contact or sila yung first na makakapag-usap sa mga taong may COVID, lalo na yung mga may malalalang COVID na sakit nung time na yun, diba? Kasi iba-iba yung ano natin nun eh, yung symptoms natin nun, diba? Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. And babalik ako mamaya mga ka-vibes. Again, this is Yeah Baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.

0: Echo vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: What the?
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mian.
6: And your fun and frisky DJ Andrew Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
5: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
10: Bakit RitePoint ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
20: Luwa ka!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Yung lab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.

And that song was Drift Star by Flochi. You're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1, and it's still your baby, DJ Betty of Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. Ang suabe, ano? Alam nyo na, LSS ako sa kanta ni Flochi ngayon, kasi nakikita ko siya sa TikTok. Speaking of TikTok, naka-live tayo sa TikTok natin ngayon. Ayun, at GV991FM. Mag-follow na rin kayo. I-like nyo ating ang live natin. Tapos i-share nyo na. Ayan. Tapos mag-tap-tap-tap kayo. Kausapin nyo ako mamaya. Ayan. At syempre, naka-livestream tayo sa www.gvradios.com/991video.html. I-like, follow, subscribe na kayo sa lahat ng mga social media accounts natin. Just search GV99.1. Kung nakasubscribe naman kayo sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. Nagda-drive, yeah, feel alive. Ibahin mo ko when I slide. Iba yung pizza type, so I'm genius and genius. Ayan, balik na naman tayo sa mga good vibe stories na i-share natin or yung mga unexpected act of kindness ng mga ka-vibes natin. Diba? Sa buong mundo, buong Pilipinas at buong mundo. Ganun tayo ka-international. So, alam niyo, sobrang proud ko kasi. Tamang tingin lang ng mga story, ano yan. Ayan, share tayo ng ng good vibe stories. Ito from Equivalent Fan. Sabi niya, pinautang ako ng teacher ko pambayad ng field trip. Hindi siya yung advisor ko ha, chemistry teacher namin siya. Ako lang kasi sa buong section namin ang hindi makakasama if ever. Kaya ayun, nagulat ako, inabutan niya ako ng pera para sumama daw ako. Ang sweet naman ni ma'am, di ba? Ayan. Dahil dyan kay ma'am chemistry teacher, you pass the vibe check. Diba? Lahat ng teachers talaga natin, may malaking malasakit sila sa ating mga estudyante. Ayan. Lalo na sa mga kabataan kasi sila yung nagsisilbing pangalawang magulang natin. Diba? Pag wala tayo sa bahay, nasa eskwela tayo, sila ang gumagabay sa atin. Dahil dyan, sa lahat po ng mga guro na nakikinig ngayon sa mga papunta ng simbahan, papunta ng mall, para makipag family or bonding time sa mga pamilya nila. Ayan. Mga ma'am, mga sir, you pass the vibe check. Maraming salamat po sa paggabay sa aming mga mag-aaral. Oo. Sa amin mga, kasi mag-aaral din po ako. Hindi, seryoso ha? Nag-aaral pa ako, kala niyo ba? And eto pa, isa pang good vibe story from Nika naman. Sabi niya, when I was crying sa street after school dahil sa masakit na pagtrato sa akin ng classmate ko noon, nakita ako ng isang babae na umiiyak habang nag-walk ako papunta sa station. Tinanong niya ako kung okay ba ako, ngumiti ako tapos nag-nod lang ako. Tapos diretso lakad sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Di ko pa nakita mukha niya dahil sa dami ng luha ng mata ko, pero nakita ko expression ng mukha niya na nag-aalala. That means a lot to me, especially that time nabubuli ako. I felt na walang nakakakita sa akin that time. And she saw me. Kaya masarap sa feeling na nung araw na yon, kahit niloko ako ng paligid ko, pero some human being na nakita ko lang sa street, nag-alala and nag-ask sa akin. Ayan, from Nika. Ayan, kawawa naman si Nika. Oo. Sa mga bully dyan, oo. Bala kayo sa bully. Makakaroon na din kayo.
Pero seryoso, kala nyo ba nakakatawa yung mga pinaggagawa nyo sa kapwa nyo estudyante? Hindi po ah. Ano ko kayo dyan eh? Pagjo-jombagin ko. Ayan. Pero dahil dyan kay ate na nagtanong kay Nika kung okay ba siya nung mga time na yon, lalong-lalo na ng time na nabubuli siya ng mga classmate niya, you pass the vibe check. Maraming salamat po. Ayan. O, diba? Medyo nakakalungkot to, actually. Lalo na ngayon, ang dami pa din. Akala ko ba sa mga kabataan, eh, nagiging maayos na ang ating mga emotion? Bakit ang dami niyo pa rin bully? Diba? Mga anak niyo po, opo, sa mga magulang natin. Gabayan po natin ng maayos yung ating mga anak. Hindi po porket ito, i-connect niya natin kanina, sinabi ko nga kanina na pangalawang magulang ang mga guro sa eskwelahan, di ba? Hindi porket na merong gumagabay or iniisip natin na almost lahat ng time ng bata ay nasa eskwelahan, hindi na natin sila tuturuan ng maayos at ipag sa teacher na lang lahat, pati ang tamang asal, di ba? Ang tamang asal po ay nagsisimula sa bahay, di ba? Opo, lagi po nating tandaan 'yon para hindi po lumaking bully ang mga anak natin, di ba? Kasi sa katagalan, sila din ang kawawa. Sila din ang kawawa kasi hindi sila marunong makisama sa tao. At hindi sila gusto ng mga tao kasi nga bully sila, 'di ba? Lagi natin silang gabayan para hindi po sila lumaking nakakasakit ng kapwa nila bata. Anyway, mag-share muna tayo ng isa pang fact. For tonight. Uy, may nag-ring, may tumatawag. Wait lang ha, mag-share lang ako na ano, na new pack for tonight. Ayan, alam nyo ba na pag nagbabasa kayo, even silently mga ka-vibes, the muscles of your mouth, tongue, and larynx activate. This process is called subvocalization, and we're essentially still sounding out the words in our heads to decode them. Even we're not speaking them out loud. Oh, nagiging active pala or nag-a-activate pa rin pala yung mga muscles sa bibig natin, sa dila natin, at sa larynx natin. Whenever or every time na nagbabasa pa rin tayo, kahit silently lang yan. Oh, ganun pala yun. Now we know. Vibes, it's already 7:56 PM. Ayan, konting-konting oras na lang po tayo kasi hanggang 9 PM lang po si PJ Betty ngayong Sunday. Anyway, pakinggan na muna natin tong isang song request ng ano natin, isang song request ng ka-vibes natin na nanonood ngayon sa TikTok, ang kantang Multo of Cup of Joe. At syempre batiin natin lahat ng mga nag-text ngayong gabi. Good evening DJ Betty, paki-play nyo naman po ang Biyahe by J. Roa. This is Gretchen po from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan, hello Gretchen at hello sa mga taga Porac, Pampanga na lagi nakakinig sa GV99.1. At eto pa, good evening DJ Betty, pabati po sa Tau Gamma Fraternity na anniversary ngayon at pa-request po ng tibok ni Earl Agustin, Milagro Soriano Paho po. Ayan, na-play na po natin kanina yung song request nyo. Eto pa, hello, good evening DJ Betty. Subukan ko lang kung papasaba ako sa vibe check mo. Ayan, feeling ko si Anto, si Kuya Dudes. Sabi ko na nga ba, eto na, basahin natin ang ano niya, ang entry niya for tonight. Sige, pagbibigyan kita Kuya Dudes ha. Tignan natin kung papasa ang vibe check, ang ano mo, ang story mo para sa vibe check. Isang gabi, nakapark po ako sa may friendship ng Angeles City.
May nakita akong lalaki kinakalag ang gulong ng kotse niya, nahihirapan siya. Syempre, tinulungan ko siya para mapagaan ang pagkakalag niya. Alam mo naman ako, matulungin. Hello, si Kuya Duds kaya to. O, diba? Ganun talaga ang pag-text niya, ka-vibe. Sabi niya, yumakap sa akin ang lalaki kahit pawis. Nagpasalamat at sinabi ko naman, walang anuman. Tapos, nung umalis na ako, pagkalipas ng ilang minuto, may sumisigaw na babae. Ninakaw daw ang gulong niya. Sabi ko na nga ba, puro kalokohan ka, Kuya Dudes. Ayan, at least natulungan ko yung mama. Ako nga pala si Kuya. Request naman ng makanano kang luguran ng Chocolate Factory. Ayan, sige, tignan natin kung meron kami niyan. Puro kalokohan ka talaga, Kuya Dudes. Hindi ka pumasa ng vibe check. Wala kang palakpak. Pero salamat sa entry mo, ha. Tawang-tawa ako doon, ha. Ito naman, pag-greet po ng happy birthday, Tilo Bilog from Ray Ray. Tama ba? Tilo ba ang pangalan niya? Hello, happy birthday kayo sa kay Tilo. Happy, happy birthday from Ray Ray. Ayan. Ayan, ano naman natin? I-play na natin ang song request ng ka-vibes natin ng Multo by Cup of Joe. This is Ya Baby, DJ Betty of GV 99.1. Here, good vibes.

Spreading the good vibes since 1983. This is your baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes. Ayan, welcome po ulit sa aking programong Vibe Check. And it's already 8:30 p.m. mga ka-vibes. We only have 30 minutes left bago ako magpaalam kasi hanggang 9 p.m. lang po si DJ Betty ngayon para sa ating programang Vibe Check. At hello-hello po sa lahat ng mga nakikinig sa ating or nanonood sa ating TikTok live. Ayun si Doy, Lance, Stephen, Ren, at sa mga iba pang mga ka-vibes natin na nanonood ngayon. Kung gusto nyo po akong makita sa TikTok natin, ayun, just search GV99.1. Naka-live stream tayo ngayon sa ating website. Just visit www.gvradios.com. Tapos i-search na lang or tignan nyo kung saan yung GV99.1 watch live stream. Ayun. Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang, magandang gabi po. Sana naman okay yung gabi nyo, no? At sana nag-enjoy kayo sa labas kasama ng family nyo. At kung nasa labas pa kayo ngayon, enjoyin nyo lang yan, di ba? Magiging part ng memories natin yan. Why can't they understand the way we feel? Ayan, mga ka-vibes, mag-share na tayo ng mga facts. Para ngayong gabi, alam niyo naman tatlo 'yan eh, 'di ba? Isa namang ano ba ang facts natin ngayon? Isang fact. Ang ating random animal trivia or random animal fact naman ngayon ay alam niyo ba mga ka-vibes na the animal that sleeps the most is none other than koala, hindi po sloth. 'Di ba akala natin? Ako akala ko sloth. Pero koala pala ang animal that sleep the most. This Australian icon sleeps for 20 to 22 hours each day, making it the sleepiest creature in the animal kingdom. O, diba? Yun naman pala yun. Ang tagal nila natutulog. Grabe, 20 to 22 hours araw-araw. Sana all. Pero alam nyo ba yung mga contenders na pinakamatagal matulog? Ang isa sa mga contenders ay ang little brown bat na natutulog ng 19.9 hours per day. Tapos ang sloth naman, natutulog lang siya ng 9 to 10 hours daily lang mga ka-vibes. Hindi siya ganun, hindi pala ganun kahaba ang tulog ng sloth. Grabe. Ayan, sabi kasi dito, bakit ba sobrang tagal matulog ng mga koala? Dahil yan, dun sa kinakain nila na eucalyptus leaves. Kasi ang eucalyptus leaves mga ka-vibes ay extremely low in calories at high in toxic compounds, which is difficult to digest. Ayan. Kaya naman, sleeping conserves precious energy while their specialized digestive system breaks down the tough foliage. Ayan. Yun naman pala ang reason bakit sobrang tagal matulog ng mga koala. Mag-share na ulit tayo ng mga good vibe stories, mga ka-vibes. Ayun. Eto, sabi nito, wait lang. May nag-text sa akin kasi from Batosai, sabi niya, DJ Betty, parang 18 ka lang sa boses mo, pero minsan lang kita nakita. Ang cute-cute ganda mo, parang wala pa, may. Wait lang. Ang cute-cute ganda mo. Para kang Koreana bida sa AI YouTube. Thanks. Salamat po. Parang ano eh, parang kiti-kiti. Sabi niya yung request ko, please. O si Kuya Dudes, yung request mo na makanano kang luguran by Chocolate Factory, hanapin ko muna, Kuya Dudes. Baka wala pala kami nun, o, diba? Pero feeling ko meron naman kami, Chocolate Factory yan eh. Ito na, itatype ko na para sa'yo. Pero basa muna tayo ng mga iba pang
good vibes stories or mga unexpected act of kindness ng mga ka-vibes natin. Ito, sabi ni Hopya Choco Fudge, long post ahead, sabi niya. I remember nung first time ko pumunta ng Ortigas para sa job interview. Year 2010 ata to. High school grad pa lang ako. Medyo anxious ako noon kasi nag-start pa lang ako mag-apply nung time na yan. At di ko pa kabisado yung lugar. Sumakay ako ng MRT sa North Ave Station. Doon pa lang may napansin na ako na guy. And he's wearing blue polo, black pants, at may dalang envelope. Same kami ng sinakyan bago ng train. Bumaba na ako. Ano daw? Same kami ng sinakyan ng train. Bumaba na ako sa Ortigas Station. Share ko lang na introvert ako, kaya challenge din sa akin na magtanong kung saan ba makikita yung building na pupuntahan ko. Nung pababa na ako sa exit stairs ng station, nakita ko yung guy na naka-blue polo sa ibaba at parang may hinihintay siya. Pero dinedma ko na lang at dumiretso na ako sa aling nagtitinda ng candy at pinakita ko yung papel na dala ko kung saan nakasulat yung address na destination ko. Kaso, hindi alam ni ate. Grabe na pawis ko nun dahil sa anxiety, sabi niya. Lumapit sa akin yung guy, yung naka-blue na polo, at tinanong niya sa akin kung saan ba ako pupunta. Binigay ko sa kanya yung paper, tapos sabi niya, sakto kasi dun din ang way ko. Then sabay na kaming naglakad at medyo nagtaka lang ako kasi akala ko may hinihintay siya dun. Kaya siya nakastay, sabi niya. Honestly, di ako nagduda kay kuya kasi he seems like a good person. While walking, he asked me on purpose ko, kung ano ang purpose ko sa pagpunta doon. I told him na sa job interview at first time ko sa lugar na yon. Then he told me na messenger siya at malapit yung office niya dun sa building na pupuntahan ko. He was really a blessing kasi tinuro niya sa akin yung daan. Nung nakita ko na yung building, nagpaalam na siya at tumawid sa kabilang kalsada. Sa sobrang relieved ko nung time na yon, nakalimutan kong tanungin kung ano yung name niya. Kaso paglingon ko, di ko na siya nakita. Feeling ko pinadala talaga siya para i-guide ako, lalo na nung na-realize ko na messenger yung work niya. Thank you talaga sa'yo, kuya, kung sino ka man. Aww. Ang haba nito, ah. Pero, TLDR. Tinulungan po siya kung saan siya pupunta. Tinulungan siya ni kuya naka-blue polo na isang messenger daw kasi pareha sila ng building na pupuntahan. Ayan, dahil dyan, kay kuyang messenger na tumulong kay Hopya Choco Fudge, you pass the vibe check. Ayun, napakahaba nun ah. Pero ayun, sa mga natin sa mga viewers natin ng TikTok active na active. Tuwang-tuwa kayo dyan ah. Ayan, ano pa tayo, singit pa tayo ng isa pang good vibe stories. Ito naman from Hiraya Nayon. Sabi niya, grade 7 ako nito, tapos commuter ako, tapos may pila ng tricycle noon. Tapos walang tricycle kahit isa kasi umuulan. Tapos may nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, be, sabay ka na sa anak ko kasi malilate ka na. Same kami ng school ng anak niya. I said yes right away kasi malilate na talaga ako nung time na yon. Akala ko e-bike
ang sasakyan ko, yun pala kotse, sabi niya. Hinatid kami sa sakayan ng tricycle diretsong school noon. And I said thank you naman. Oh. Iba simpleng pang-ano lang, simpleng paghatid lang sa iyo. Simpleng pagtanong lang kung saan ba ang pupuntahan mo, 'di ba? Simpleng pagsabay lang sa iyo. Sobrang malaking bagay na at hindi mo na makakalimutan. Eto, tingnan mo 2010, yung galing kay Hopya Choco Fudge. At ito naman kay Hirayan na yun, grade 7 pa daw siya nung time na yun. Mga maliliit na act of kindness na tumatatak talaga sa atin, mga ka-vibes. Ayun. At dahil dyan, kay Ali na sinabay si Hirayan na yun, you pass the vibe check. Balik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Let's listen to the song As It Was ni Harry Styles. This is Ya Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: We got a good vibes and the headlines here at the morning roundup. 7:48 on Oras sa Buong Pilipinas. Welcome to our second podcast today. Now that it's a brand new day, a brand new week, it's Monday today, mga ka-vibes. Gising-gising na. Bangon-bangon na, 7:48 ng umaga. And an order from any branch of Del Shizo Pizza for as well as 229 pesos only. They're going to be open for franchise again soon. So stay tuned and follow them on Facebook, Delish Cheese Pizza. What happened with the move of an election lawyer na pigilan ang extension ng mga termino ng barangay at sangguniang kabataan where in effect would postpone the scheduled 2026 election. Actually, sa kasalukuyan, yun na, ay pirmado na ng Pangulo. So, hindi na matutuloy ang ating 2026 election. Nagiging 2028 na lang yan. Nga lang, election lawyer Romulo Macalintal, if you remember, back in September 28, filed a petition against the postponement sa Supreme Court. Ano? At naniniwala siya that the Supreme Court will rule on his petition against the postponement of BSKE in 2 to 3 weeks. Macalintal came up with the estimated timeline following an order from the Supreme Court directing respondents, which are the Office of the President, Senate, House of Representatives, and Commission on Elections, to file comment sa petition ni Macalintal. So Macalintal said the Supreme Court's 5-day period for respondents to answer his arguments was a good sign daw that his petition has substance. He also noted that the Supreme Court issued its order when it was supposedly taking a break from writing decisions last month. And a week ago, he filed before the Supreme Court his petition for certiorari and prohibition assailing Republic Act No. 12326, which fixed the term of office for barangay and SK officials from 4 years to 5 years, with 2 terms for barangay officials and 1 term for SK officials. It also scheduled the local polls to November 2028, effectively canceling the earlier schedule of November 2 of 2026. Now, the Supreme Court was tasked to issue a TRO, or a status quo ante order, to prevent the implementation of the new BSKE. Should the SC rule in favor of his petition, Macalintal maintained the COMELEC could reschedule the BSKE this year, even if it would not reach the earlier schedule of November 2. And he also added that the High Court may consider the days lost in tackling the petition in setting a new schedule for the election. And that would ensure the right to vote would not be disturbed. So let's see what's the SC's going to rule on this. Kung kakatigan ba niya ang petisyon ni Romulo Macalintal or babasura niya itong petisyon at magiging mananatiling postpone pa rin ang 2026 election. We're gonna find that out in the, sabi ni Macalintal, in 2 to 3 weeks. Let's see. 7:51 ang ating oras sa buong Pilipinas. But, you know, mostly of our commenters, of our listeners, would want the election to proceed. Tama ba? Ganun pa ba rin ba ang pananaw ninyo? We're live! Say good morning to me on Facebook, facebook.com/GV991. And also, you may text me over 0967-069-5768. Okay, mga kabans. Anong masasabi nyo dun sa paninita nitong si Senate President Sherwin Gatchalian dun sa mga nakakatulog sa impeachment trial? Ay, nako. Mismong mga mambabatas pa na nag-ate ang nakakaantok, ha? So, nasita. Oh, eh, sa tingin nyo, eh, talaga ba, naniniwala ba kayo na dapat eh? Huwag na umatid kung antuin kayo. Ito pa si Congressman Benny Abanti ang nasita. O, ikayo ba ay, sa tingin ninyo, okay lang dahil senior, dahil may edad na daw itong si Benny Abanti. At dumadalo pa rin sa impeachment. What can you say about that? Ang paninita. Okay, naka, ano pa eh, nahagip kasi ng camera eh. nakatutulugan ng impeachment eh. Pero let's admit it, no? Sa haba-haba ng ilang oras na pagbabalangkas ng prosecution at defense sa balitaktakan nila, may mga parts talaga na may inip ka, no? So, papaano kayo sa mga may short attention span, kagaya ko? Kung manunod kaya ng impeachment, susurvive mo kayang hindi antukin? Makahagip ako ng camera. Ay, nako. 7:53 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na tayo sa ating instant shoutout. Amin na. Ang mga magpapabate, bilisan nyo mag-comment sa Facebook Live, ha? facebook.com/gv991. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Happy Monday to you too, and God bless him. Thank you again for the coffee and for the almusal last Thursday. I appreciate you. Dama ko na kasi talaga yung antok noon, nung Thursday. Thank you so much for the pasalubong. Hello to Ivy Mendoza Pamintuan. Greet lang daw niya ng 7th birthday. Kay Yanis Lane Pamintuan, happy 7th birthday to you, Yanni. Yun ba ang kanyang palayaw, Yanni? Sabi ni MJ Chon, may edad na pala, dapat magbitiw na, nakakahiya. Wag naman, di naman automatic na may edad na nagbibitiw agad. Wag naman ganun dahil sa tingin ko hindi naman porket nakatulog siya, kailangan niyang magbitiw siya. Hello kay kay Idol Louis R. Season, good morning. From where in Pampanga, mga idol nating vlogger siya. Good morning, brother. Karanon mo. Sarang lakad natin today, paring Louie. Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: DPWH i-inspeksyonin ngayong Lunes ang bumagsak na flood control project sa San Mateo, Arayat, Pampanga.
1: The morning roundup headlines.
0: Act Philippines, hiniling ang 50,000 pesos entry-level salary at 5,000 pesos allowance para sa mga guro sa kinus protesta sa Malacanang.
1: The morning roundup headlines.
0: At number 2 most wanted person sa Central Luzon, arestado sa manhunt operation sa Florida Blanca, Pampanga dahil sa kasong murder.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Magsasagawa ngayong Lunes ng ocular at technical inspection ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bumagsak na bahagi ng flood control structure sa Barangay San Mateo, Arayat, Pampanga. Gumuho noong Biyernes ng hapon ang bahagi ng pader at kalsada malapit sa ilog, dahilan upang agad na humingi ng technical assessment ang barangay sa DPWH. Ayon kay Barangay Kagawad Denny Agustin, inireport na ng mga residente noong October 1 ang mga lamat at bitak sa estruktura bago ito tuluyang bumagsak. Agad namang ipinaalam ng Barangay Council sa pangunguna ni Kapitan Willie Sonza ang insidente sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at DPWH. Susuri naman ang technical team ang lawak ng pinsala at tutukuyin ang mga kinakailangang hakbang, kabilang ang paglalagay ng safety barricades at rehabilitation ng nasirang bahagi. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ng mga residente at motorista na umiwas muna sa lugar habang isinasagawang inspeksyon at sinusuri ang kaligtasan sa kalsada.
1: The morning roundup headlines.
0: Nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Malacanang ang Alliance of Concerned Teachers Philippines o ACT Philippines kahapon, araw ng Linggo. Isang araw bago ang World Teachers Day upang igiit ang mas mataas na sahod at beripisyo para sa mga guro. Hinihiling ng grupo na itaas sa 50,000 o 50,000 pesos kada buwan ang entry-level salary na mga guro at gawing 5,000 pesos ang personal economic relief allowance o pera mula sa kasalukuyang 2,000 piso. Ayon kay ACT Philippines Secretary General Raymond Basilio, kailangan ng mga guro ng dagdagan na sahod at benepisyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Kasabay ng pagdinig ng Kongreso sa pambansang budget, isinusulong din ng grupo ang paglalaan ng 6% ng gross domestic product o GDP para sa edukasyon. Ayon sa Act Philippines, makatutulong ang karagdagang pondo upang matugunan ang kakulangan sa mga pasilidad at iba pang hamon sa sektor ng edukasyon, kabilang ang learning crisis na nararanasan ng mga mag-aaral. Inihintay naman ng tugon ng Malacañang at Department of Education sa mga panawagan ng Act Philippines para sa mas mataas na sahod at allowance, gayon din sa dagdag na pondo para sa sektor ng edukasyon. Arestado ang isang 35-anyos na lalaki kabilang sa top 10 most wanted persons sa Central Luzon matapos isagawa ng mga otoridad ang manhunt operation sa Florida Blanca, Pampanga. Nasa kote ang suspect sa Purok 1, Barangay Mawakat, Florida, batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 49 sa Guagua, Pampanga noong August 2023 para sa kasong murder. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng Florida Blanca Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at iba pang kaukulang proseso bago ito iharap sa korte. Sa kabila nito, nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa koordinasyon ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto sa wanted person. Oras sa buong Pilipinas, 7:59 ng umaga. At dyan na ho nagtatapos ang ating balitaan today. Dahil dyan, mapapahabol ba na greeting dyan? Punta na sa facebook.com/tv991 kung magpapahabol kayo. Good morning to Catherine Santos. Sana nga matuloy na ang barangay election. Pero yun na nga, the status quo is, it is suspended. Unless katigan ng Korte Suprema ang petisyon nitong si election lawyer Romulo Makalintal. We're gonna find that out in a few weeks. Hopefully, really soon. Alas 8 na ho ang oras sa buong Pilipinas. I'm Check brought to you by Somix Advance. Ako po si KG Boy. Magbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami!
4: Start a new hobby!
3: Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
6: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: This is Mickey of BGYO and your